Ni da ba ni da ba sa ni da ni da ga ni da ni da ba ni da ba da ba ga ba ga.